Perpina etang-etang resna di dalam rupina parduna kasabot atau sunat biasa kapi lampah kukiduna kurang haturkin bay ina salah sawis pamudut lagu anu sumpingna tinu kagungan bangsa kukiduna lagu anu kapi hatur teh laguna disakat tenan kensaulna teh laguna tepang sono sono mohona semanga wilujeng wengi wilujeng gadangukeun dina laguna tepang sono mangga nyangkeun.